2026.

K-5 News FM。

0: K5 News FM
1: D3 Bio.
2: O, si Karen, damog isang akon hair fall at hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
5: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, ed ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan ko nga napawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
14: O si Rosan, baw akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
15: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
16: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
15: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
9: Bakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala nagana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan nga tagpalamati sang K5 News FM Philippines, kag sa tanan nga mga ka-K5, tanan man nga mga kapamilya sa aton nga platotonan, Tinig ng Reformasyon, kamusta ka mo? Kaya pa nga sige apon, yara ka mga tanan sa mayong kantangan, sa inyong panglawas, kag sa inyong mga pagtuo, kag pagsalig sa Diyos, labi na sa aton nga chimpo subong, pwerte kadamo ang asod-asod nga mga nagkaltabo, nga bagyo, baha, sansadihin nga mga lugar, sa aton pungsod, kag sa guwa, sa aton nga pungsod. Muna nga, biskan nga muni, dalayaw ng Diyos kay nag-upod siya sa aton. Gin pakamayo kita niya, ginatagan kita sa maayong atsyempo, makapalayog yapon kita sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Abay pa nga kamuyara man sa mayong kamtangan. At sige hapon, dalayaw ngin siya. Bangod sa tanan nga iyang ibuko sa aton nga tanan, mga pagkamayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Muna nga dalayaw ng Diyos sa sining tanan, hindi kita magkakalipat. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa pulong sa Diyos, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, matulog sa iyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patlubay at gabay hanggang sa mga sandali pong ito. At maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaroon sa amin. At pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilang pong ito, K5 News FM, pagpalain mo man ang CEO, Dr. Camilo Hoy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na may kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Ayon din sa lahat ng mga kawani at sa lahat ng mga nakikinig sa mga karamdaman, sa kalusugan man at sa spiritual, nawa inyong pagalingin upang ang nabalabing buhay, ito ay aming ipaglilingkod sa inyo ng may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen. Sa aton na padayon na pagtuon, makuturan.

0: Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Spore Bio. Ang Fortified Probiotics may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics gadalhay ang pag-ariya.
4: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami inauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat siya ganito?
5: DTX 500 Mighty C
1: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C
5: mabaka nga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Marcy apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ko ginaubo. Kagsip on das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madridik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mamakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mamakal sa butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasampay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalapa.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si misis ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko.
16: Ang extend.
15: Supplement for men.
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing
16: performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
8: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, informasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
20: D3 Bio.
21: I promise you.

0: Fireball.
1: Hey, Five! Galinha One Time!
2: Ang tanong! Ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
3: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
2: Ah, matigas ito!
3: Ah, nyog!
2: Op, hindi ito namumunga!
3: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
1: Hey! Five! Galinga One Time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
10: Ew, yucky.
9: Mag Sporbiotics ka. Klinikas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: buhay? High blood gid ko.
12: Ano sa unang imo? Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bums at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
16: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tiga, ma-joyride na ta.
17: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
16: Sakay ka kidiya.
17: Siyempre, naka-extend ko ya.
16: Basta sagad nga driver, extend love.
5: Extend Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
19: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juanes.
19: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juanes.
19: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Dennis Juanes.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
0: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: D3 Bio!

0: ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
1: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
0: Nay!
2: Hey, my Kelly Nyawanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
8: Nabalik-balik sa CR, kinadiarrhea.
9: Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabastog sa imong resistensya. 4 Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
10: GTX 500.
11: Masami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho
12: kag stress adlaw-adlaw.
11: Ini ang kabagdanan sa madasi nga pagtigulan. Kalaman ang abyan.
10: Mag GTX 500 ka.
11: Kaysa GTX 500.
10: Ang stress malikawan.
11: Pagkamurigon malimtan.
10: GTX 500.
13: GTX 500.
14: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 36 na lang ang sugar ko.
10: GTX 500 Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Mimi.
17: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya at ibugit ka tama.
10: Mighty C!
15: Mabaka mga butika.
10: DTX Beauty Cell.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
19: today, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Cell.
15: Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
0: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
5: Relax ga. Kinhimo kong manantanan. Pero wala na ganyan.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
10: Extend
11: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
10: Extend
11: Supplement for Men.
1: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
7: Ako si Norma Vista, taga-Bato Roja City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
10: DTX 500!
15: Mabakal sa mga butika.
2: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula gaginhugut obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops at o atla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: five Galingawan Time!
1: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
2: Ano?
1: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
0: Hey, five Galingawan Time!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ano ba lang ang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine. Pero sunod sa lawas ta.
8: Mm-hmm.
7: Kung gina-quarantine...
8: Quarantine facility.
7: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginawa kung gina-quarantine ka, ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amuma na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kailanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
8: Di ba? Normal.
9: Normal.
8: May gahubag, may pilas, gulpi lang, ano? Gapula ang palibot.
9: Oh,
8: That's
9: perimeter fence.
8: Inflammation process. Mm-hmm. Sir, bayan mo na eh. Kung vitamin D3 lang imuinumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina ang matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuan mo?
7: Ang imo immune system.
8: Pero kung may BCO ka, sir boy, may posibilidad niya wala inflammation yung matabo.
7: Correct. Or limited lang.
8: Limited lang. Especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, sir boy, nga ara sa D3 bio, wala na sa inflammation matabo. Kaya naman, pag sulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
7: Correct. Patay na kontra, natapna na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin. Kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation.
8: Correct.
7: But there are
8: other... Hindi ka matamaan lang.
7: Hindi ka matamaan. There are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
8: Correct.
7: Obesity basically increases the inflammatory rate.
8: Amo na yung long-term inflammation yan?
7: Amo na tawag nga long term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni nga son nga D3 bio ta. Iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation. Ki imbis namin siya sa lawas, lain na siya.
8: Cause what? Create na siya sa mga madamo nga balatian.
7: Correct.
4: D3 bio.
10: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
6: Mabakal, sumagot ka.
8: Asa, boy. Inflammation is a secret killer. Lang tawab la, pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tika taas-taas ang kanan na, sir, boy.
7: Ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation.
11: Kung ang sobrab lang ang tambok na ton, ilaban na ang ginatawag visceral fat, ginakabig gali sa ang aton nga immune system nga kontra.
7: Oo, non-self.
8: Kung amat-amat na matubo, imubuyon, madakot chance nga may mga inflammation sa sulod.
7: Correct.
8: So, sa mga buyona na da, amat-amat na inom di tribayo.
11: Oo, para magamay
8: ang
11: buyon.
8: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
7: Correct.
8: The more nga dakoy mo buyon, the more nga damo imnon mo nga, no?
7: Nga di tribayo.
8: Di tribayo. Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir boy, kaysa wala exercise, wala pagi ka di tribayo.
7: Gusto.
8: Pero kung may di tribayo pa ka, tapos ka-exercise ka pa.
11: Bukan pagid.
8: Mas dasig na tunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon, sir boy. Ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
7: Correct, that's correct.
8: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka ginapalibugan. Ang problem, sir boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imo yakaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3 bio.
4: D3 bio.
8: Sir boy, basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gagatabo sa lawas aton. Arthritis, inflammation sa joints,
7: Indigestion.
8: Ha? Hmm? Biskan ang ano, rheumatoid.
7: Rheumatoid arthritis.
11: Arthritis.
8: Mm-hmm. Asthma.
7: Asthma. Mm.
8: May inflammation na ang gakatabo sa lawas. Sinusitis. Prostatitis. Mm-hmm. So, makalakin na nablang sobra three times sako nga panghihi pa naon sa gabi, disturbos katulogo na.
11: Basta prostatitis na.
8: Prostatitis. O, inflammation sa inyong prostate.
7: Mm.
8: Iditribayo na nila, sir boy.
3: Iditribayo.
2: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Iditribayo ang makabulig sa paglig unsang awgatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka atlet na kung ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. With Vizio.
12: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
14: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Luti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabaka.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
3: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing.
21: Luto na.
20: Ang labahan.
21: Nakasampay na.
20: Ang uniform ko.
21: Naplansa na.
22: Ganito ako.
23: Tigasi.
22: Tigalapa.
23: Tigasay.
22: Tigaplansa.
23: Sa araw si Miss ang masusunod
22: sa gabi.
23: Ako ang bossing
22: dahil kasangga ko
23: ang Extend
22: Supplement for Men.
23: Lourdes,
22: tapos ka ng maligo?
24: Yes, Charlie.

0: sang ilang pangunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: 25 Galinha One Time!
1: Pre, sakato mo lang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
2: Oh, sige. Arihay. Ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
1: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
0: Hey, five, galinga one time!
1: Kampiyon!
3: K-5 News FM.
4: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
5: Yung may D3!
6: Mabagat sa mga butika!
5: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio!
6: Ang D3!
5: Yung may VCO!
6: Yung
5: may D3!
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-klinika!
9: Max4 Biotics!
8: Max4 Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
9: Clinicas for Biotics.
5: DTX 500.
6: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
5: Mag DTX 500 na.
6: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
5: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
6: Mag DTX 500 na.
5: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
13: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
15: Kadaragsa nga punggod,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix?
18: Gusto ko na.
17: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
6: Sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
2: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
2: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
22: Ako si Jalistine Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
24: Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
26: News FM.
27: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
28: D3 Bio.

0: paparot, ha? Tawga pa ko bala nga lao, ay kay, litsunon tagid ka.
1: Hey!
2: Ano?
1: Bay, an mo na na!
3: Hey! Hi! Kalingawan ta!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM.
6: E3 Pio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Pio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
7: ko. D3 Pio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Pio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
9: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
11: Spore Biotics.
10: Pinamaintain ang pH level sa feminine area.
11: Spore Biotics.
10: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: DTX 500.
9: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag DTX 500 na.
9: Masamihin ni kapalatian?
7: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
7: nagatigulang ka.
9: Mag DTX 500.
7: Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura.
9: DTX 500.
7: DTX 500.
12: Catalina Habagat.
13: Anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. At inagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Kinamit na gitsa ako nga mata.
7: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
9: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay miyara inigali nga sang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
7: Excel Food Supplement for Men.
20: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
9: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
9: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City.

0: ang mga health experts.
1: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ika-ayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Mas na.
2: Ano tayong internerman?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ika-ayong lawas.
1: Nagapalanakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
4: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
1: Kusto.
4: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Siyempre, design ko apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka tama mo. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba mayara na sa tunga? Amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka nga ni Sir GP sa ang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud hindi magidanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, sigurado.
1: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
4: Sigurado may intindihan sa mga ano? Mga
1: may edad-edad na.
4: Ni mga mekaniko.
1: Ah, oo, siyempre.
4: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
1: Hosto. May mga
4: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo cartilage. Basta. Apang once nga ma-damage ni ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman ka taas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangmud ini ang nagapadugo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaudod sa imo tiin, pagkagubas ang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTX 500 sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
1: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong, ining blang humo ka portion sang ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ining makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali, Dok, na masakit ang imong tuhod.
4: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit, Sir GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now sunod sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nag-edad 45 pataas ang nagasuprehero sang sakit sa tuhod. Ti DTX 500, Mighty C, or Pure C lang, Sir GP, ang pangbato dariya. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
1: Nga, Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod, how?
4: Kay wala kag-inom ni TX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani, dasig ang gituag repairs. Sakit pangadaan ng tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka mag-iho, pero imni bala power combination sang DTX 500, sige-sige habla, DTX 500, Mighty C or Pure C, dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
1: Ilabi na ang mga pala-exercise, ang hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon, kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra, the more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon, suktun kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
4: So, ang oxidative stress, Sir GP, o mataas ng level sang free radicals o mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag

0: oxidative stress.
1: Grika?
0: Ini ang mga resulta sa gitawag cartilage senescence, o ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX500, Mighty C, or Pure C. Agud hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuod kag iban pa nga parte sang inyo nga mga joints.
1: Mm.
0: Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gitawag matamis.
1: Mm-hmm.
0: Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos, ginaga-promote ni, tungod kay naga-promote ni siya sa gitawag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agud dali ka maka-recover.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
1: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kagun malala ng kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kung diabetic ka nagin man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom. DTX 500 kag Mighty C.
0: Ang masubo nga kamaturan, Sir GP, ang mga madamo sang mga tao ang wala na kahibalo nga may diabetes na sila.
1: Hmm.
0: Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagitkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pankreas. Na bankrupt na.
1: Mm-hmm.
0: Di, mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pankreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan.
1: Mm.
0: Ang tawag sila is intermittent fasting, no? Walo lang ka oras ang feasting.
1: Uh-huh.
0: Exercise ka oras ang fasting.
1: Uh-huh.
0: Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang mm-hmm. na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginagkaon kag kinaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
3: Ang problema, Sir GP, sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang nga mga mata bangod ini wala sang simptoma.
1: Uh-huh.
3: So mahibaluan na lang nga may ara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blaster GP so good. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun nakuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag Mighty C kakada adlaw kag indi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus sang balatian nga diabetes.
1: Mm-hmm.
4: Kung wala kag DTX 500 kag Mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes. Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
1: Mm-hmm.
4: It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mo nga ugat ga suffer no?
1: Mm-hmm.
4: Tungod sa diabetes nga Kung taas ang imo blood sugar, this cause inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag Mighty C every day.
1: Mm.
0: kadamo gid sang mabulig sir GP sir boy sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C di ka mabulag madinda no hindi ka magka diabetes hindi ka ma stroke ma detox pa ang imong atay imong kidney matinluan pa ginatinluan pa imong dugo di ka dali magtigulang ha gahubin lang imong selula no daw edad mo 50 o 30 ka lang ano pang ginaulat mo mag DTX 500 mag Mighty Sina or Pure C adlaw-adlaw.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Ang hambal nito kung may diabetes, mabulag mo. Pero why po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid. No, bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan hindi magbaho?
0: Klinika Diopress.
2: Informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Bumaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
0: Hello, Rinalin Lamis Licaros. Daladalagid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya pang habon.
1: Huwag ito sa salig sa mga habon to yan. Sa karabon, o. Huwag mo kung naghabon ng karabon.
6: Uy, easy.
0: Kasi bumbahan tadi.
1: Dami ko, yan arabuhok.
6: Arabuhok.
4: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo mag-usbildok, gaya ka doon, mag DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
0: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, taposan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
6: Puro natural.
0: Meaning pa, hindi makapakanser, hindi makapadiabetes.
4: Correct. Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag DTX Premium Coffee kamo pugaan yo sa duwa ka D3 Bio may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo kanan nan mag-extend ka. Kaya ang extend wala na ni gapatindog sang imo antenna sa imo transmitter no. Gapa nami panisang imo blood flow nami ang pag-delivery sang mga oxygen and minerals essential for your health of your cells nami man ang paghimo sang basura sang imo selula. That's why hubin ka tanawon no kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
0: Awon din ra ba panag nago lang na siya.
6: Ano sikreto niya?
1: Milig sa taguay.
0: What's your panago siya? Jarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya? Playdad? Sir boy?
1: Dizzy ko no, Dizzy. 19, ang it, nag 19 ako nung kailis, last year 18, plato mo. Huwag ka 19
6: na. Kampiyon ni
0: McPeach. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kun ga pamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid no amo na nga si Valentine nga kadto ginadikar Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto kang malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
6: Maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakadtoya sa imo ingrown. Butiktado ka sang D3 Bio. Paano Sir Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
7: Talk ni Doc.
8: Ang balilad na miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kinanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Ramil?
0: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Mm. Damo di way gasapak sir. Mm. Ha? Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio.
6: Mm-hmm.
0: The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 mm-hmm. Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, mm-hmm. no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya Sir Boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
1: Sa alingagag pala.
0: Alingagag pala. Amo na nga, malayo ka sa pagbaho, sa imo baba, malayo nga magka-tutdiki ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
7: D3 Bio!
9: Ako si Jomer. Katumagit ko sang D3 Bio kasang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buho kang hinis ang akon puti.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio with VCO.
11: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag Klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound. Sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figo Stilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria
12: Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Clinica de Alternativo Medicina. Clinica de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
3: So ang D3 ba, yung importante ni Sir Boyce, kasi like, kung ginakagata bala mag-tumarta si Neg, ginausap nato, kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bacteria, Sir Boy. Nga muna kabagdanan sa pagkadunot sa ato niyang gaunto, no? Balo pagka-produce niya sa acid para madunot ang ato niyang unto. Ti ang D3 ba, may aras ang ginatawag lauric acid. Amuna ang tama ka-epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no?
13: Bio,
3: oo, no? So gina-prevent siya man nga hindi kaya hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang ditribayo, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga chan, no? Kag hindi lang ina ang ditribayo, Sir Boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga gina panamit niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niyang chan. Basta yung hindi gin mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niyang nga chan. Kaya ginilang yung nasurboy ko, may araw kagalas ang ginatawag acid reflux. Siyempre, madamid sa imong esophagus. No? So kung tunlon ta na o kung usapon ta ang pag-inom siya ng ginatawag ditribayo, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
6: Gabi ang D3Bio. How does D3Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sang imo stomach acid gapadipis pagin sang imo lining sang imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3Bio. Pero hindi nga matawaran sa D3Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni dapat 80 trillion is ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3Bio do this? D3Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo nga medium chain triglycerides na makita mo sa D3Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung nami, kung damo imo probiotics, nami ang production sang imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sang imo good hormones, sang imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3Bio kay everyday. So hindi matawaran ang ubra ni D3Bio sa imut chan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3Bio ka everyday.
0: So kung pala inom ka D3Bio, ang lauric acid nga halin sa D3Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Ti kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
13: May mudo.
0: O, tungod kay nga man, nakainom D3Bio adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan, patay na, Sir Boy. Kag, ganami, gabulig sa imo nga nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami pagid. Ang MCT ni D3Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula, steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3Bio.
6: Kampiyon, no? So hindi na sa trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ikaw, ginapaayos ang D3Bio,
4: pati ang imo bad blood, pati ang imo microbiome imbalance, pati ang imo pigaw nga chan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir ang, JP?
13: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha nyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3 Bio. Abin yung hitoto lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
0: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir JP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A no sa imong gut.
1: Speak ka namin.
0: Di siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pag-mature sa imong B-cells. Di membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala, inom ka D3 Bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plain nga D3. Mag D3 Bio na.
7: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Physio. Naduna ang ginabatsyag sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
15: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
3: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga ginaprevent yang hindi kita magbalatian sa korason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung paghubag, no? Sa aton yung lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar naton, why naton gina-updance sa ginatawag D3 Bio? Hindi siya po mapuslan. So, dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sang D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
1: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why nakpulos kun hindi imo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag dani ni nga hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingala kay mo bata, sige mangkaon, grabe pakaunon nga ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas ang magnesium, kadako sang mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Puwerte mo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na palaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos nami imong nga mudo. Ano pa inulat nyo? Mag-D3 Bio na, agad maabsorb yung mayo, ang magnesium sa lawas.
4: But there's more pagid no gapon. Ang D3 Bio ga promote man sang absorption sa another fat soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambiyo hina na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
7: D3 Bio.
16: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Magabot ka. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayagin sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto
18: ng mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong gawas.
19: KK5 News FM. News FM.
20: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
22: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
23: Four Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
24: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
25: Ew! Yucky!
24: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
20: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi nga magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
26: 27 lot.
27: Ano ginabatsyag mo sa
26: high blood gid ko?
27: Ano sa una ang imo
28: blood pressure?
26: 180 over 100.
27: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
26: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
20: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
29: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
20: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix. Mamakan mga butika. DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
32: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
33: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
20: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
32: Tika, ma-joyride na ta.
33: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
32: Sige ka, Gidia.
33: Siyempre, naka-extend ko yan.
32: Basta sagad nga driver, extend, lover.
20: Extend Supplement for Men.
32: Yahoo!
20: DTX

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins 1 is...
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins 2 is...
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins 3 is...
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: Oy, Day! Good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
1: Ay, tuod ka! Wow!
0: Oo, tuod-tuod na, Day.
1: At ano ang akon role, Day?
0: Bali, ikaw ang kagaw. Hey! Hi! Kalingawanta!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
2: K5 News FM.
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang E3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
3: E3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. E3 Bio with Visio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics. Nagitukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
3: GTX 500. Masami ka pala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho.
7: Kag-stress adlaw-adlaw.
3: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimta. GTX 500. GTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
3: GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
3: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadito.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
3: Extend
17: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
3: Extend
17: Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
19: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
20: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
19: Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500. Mahal sa mga butika.
0: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
2: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norbertoy, sa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ihersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabat siya
0: ganito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulog City. Termina ako ginaubo, kag-sip on. Dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pa.
0: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing.
11: Luto na.
10: Ang labahan.
11: Nakasampay na.
10: Ang uniform ko.
11: Naplansa na.
12: Ganito ako.
13: Tigasi.
12: Tigalapa.
13: Tigasay.
12: Tigaplansa.
13: Sa araw si Miss. Sis ang masusunod
12: sa gabi.
13: Ako ang bossing
12: dahil kasangga ko
13: ang Extend
12: Supplement for Men.
13: Lourdes,
12: tapos ka ng maligo?
14: Yes, darling. Come to mama.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
12: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
15: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
16: News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: D3 Bio.

0: at balay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo de istorya, nai eh.
2: Hey, nai, galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat, mangabuti ka! D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
5: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
7: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Max4 Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
5: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? At DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
8: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan.
10: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Hila ang imong nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow!
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Malay si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
13: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
15: Gadaragsa nga punggod,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika!
17: DTX Coffee Mix?
18: Gusto ko na.
17: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
22: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
0: Extend DTX 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
18: Healthy nga uto.
24: Hi, Tennis Juanes.
18: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Tennis Juanes.
18: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Tennis Juanes.
18: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o

0: kayo sa mga neurological disorder, memory advanced zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio! Hey.

0: News FM.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500. Nagatap mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
5: Katalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na
6: namin nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testing sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidangapon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
14: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo. Gidan
0: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
8: News FM.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. D3 Bio.

0: five Galinawan time.
1: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
2: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
3: Okay lang ah, ano to?
2: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
3: Ay wala, agit bala.
2: Ah, tiwala tadabahin mo.
0: Hey, hi, Galinawan time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Cagribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Radyo Ko.
1: Kampyong Radyo.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragay pa ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
4: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gid carrots.
4: Oh, hindi lang carrots, mga kondura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asa ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin tayo ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sa tingin ko, mabalaan yung mga flowers, damong probiotic.
5: Masno, mas hapon.
1: Ano na yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one, supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang isa diri na ginatawag polycystic kidney disease o PKD. Paano ini nagatuhaw? Kagun paano makabulig ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC? Ano pala ining polycystic kidney disease or PKD, Dr. Ramil?
6: Sa simple nga pag-intindi, Sir GP, mga cyst ina or gitawag nila bukol-bukol nga nagtubo sa imo, isa or duha ka mga kidneys. Basta bukol gani, Sir GP, nga gatubo sa sulod sang lawas mo, isa lang na ang buot silingon, no? May problema ka sa imo nga DNA, no? Kulang ka sa gitawag antioxidants. Gani, wala maproteksyonan ang imo mga selula halin sa damage nga ginatuga sa gitawag oxidative stress. DTX 500 kag MITC or PureC is the case, Sir GP. Going back sa imo question, ang ini nga bukol o cyst nga tubig ang unod kag nagatubo sa kidneys, ang isa ka genetic condition. But silingon, Sir GP, ara gid halin sa imo nga genes kag ini ang isa ka cell anomaly. Ang lain pa, Sir GP, ining madamo nga mga bukol-bukol nga nagaliwat sa kurti o shape kag size o kadakuon sang kidneys, isa ini sa mga rason kun nga dapat mag-inom gig kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC or PureC agud indi maguba sang oxidative stress ang mga machineries sa sulod sang imo nga selula.
0: DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kadaadlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
2: Madamo sang function sang kidneys. Isa na diri amo ang pagpasiguro nga balansi ang kadamuon sang tubig, asin, kag mga mineral sa dugo. Agud mapasiguro man nga healthy ang aton nerves, muscles, kag iban pa nga mga muscle tissues.
6: Ang kidneys man ang nagahimo sang hormones, an enzyme nga nagakontrol sang blood pressure. Ini ang gitawag nga RAAS. Renin, angiotensin, aldosterone system. Dira pa lang nga kadaan, kadako na sang papil nga ginahimo sang kidneys aside sa gituag pagsala sang dugo. Mm-hmm. Amo na nga kun mag-inom ka mo food supplement, tipilion gid la Sir JP nga may FDA approved.
2: Oo.
6: Bangod dira ta masiguro nga safe kag effective ang ginainom nyo nga food supplement. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang loan size safe kag effective kag FDA approved. Mm-hmm. Kag ini ang bulig protekta sa mga gituwag ang juxtaglomerular cells sa kidneys. Nga mo ang nagahimo sa gituwag rinin.
2: Rinin.
6: Without rinin, mapinagusto na lang sa akang imo BP, amo na nga nagaka-high blood ang mga tao kung may guba na ang kidney. Ang tawag sina is secondary hypertension.
2: Nostugid. Lain pa na, Doc, ang kay going in circles na, no? Bangod guba si kidney mo, magka-high blood ka. Bangod nga high blood ka, mas maguba pagkita ang kidney mo.
6: Vice versa.
2: Oo. Kag ang maintenance sa high blood, nga ginainom mo, otro man nga nagapaguba sa imo kidneys.
6: Pero damo na subo maintenance nga di nagigawa.
2: Mas milder, no?
6: Oo, basta. Ginom ka damo tubig. Ang kidneys, ang nagaproduce man sang erythropoietin hormone. Nga muna ang nagasignal sa lawa nga maghimo sang bag-o nga red blood cells halin sa gituwag bone marrow.
2: May duha ka klase sang polycystic kidney disease. Ining autosomal dominant PKD nga nagatuhaw between the age of 30 to 50 years old. Ay, pasok pa ko. Kag ining autosomal recessive PKD naman nga nagaapekto sa mga lapsag.
6: Genetic mutation ang causes sang gituwag PKD. Either halin sa imo ginikanan o halin sa pag-abusar sa lawas nga nagaresulta sa cell mutation o ginatawag nga spontaneous gene mutation. Amo na nga nagtubo ang mga bukol-bukol o madamo nga sa imo nga kidneys. Hindi ka gusto matubuan ang sa bukol-bukol, simple lang ang solusyon. Inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod. Ini ang may mga anti-mutagenic. May aral siya, Sir GP, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
2: Grabe ba na doon kasakit ang kung kahubang kidney mo?
6: Oo, labi na kung may mga cyst ka da. Gaalay na, no? Hindi lamang kay sakit nga literal, sakit pagidya sa bulsa.
2: Ay, yan madaya.
6: Kay kung madialysis ka, mag-prepare ka 7,000.
2: Oo. Oh.
6: Saan o pa ko daan ka patuko dialysis center nga
2: literal? Ay, kung may dialysis center ba? Oh, 7,000 kada semana.

0: ang imo ginakaon, laban rice. Mahilig ka sa carbohydrates, laban tinapay. Ilabi na ang refined carbohydrates, muna siling kong mga starches.
1: Mm.
0: Kakulang sa pag-exercise, isa na da, mag-DTX pa ba nagkag MITC, agud nga matapna ang mga halit nga matuga sa imulawas, bangod sa sobra nga body fat. While ginaamat-amat man pagamay ni DTX 500 kag MITC ang imo buyon.
1: Mm-hmm. So ang pagdako sa buyon di lamang ini isa ka aesthetic concern sir GP,
0: uh-huh,
1: kundi ini ang may dalang risk sa health.
0: Uy.
1: Pagamay kinanglan niya ta makaog kanon. Kabalo bala ka mo nga mga dako sang tiyan, especially ang overweight na ang nagaresulta sa mga major diseases. Kanga isang gitawag heart disease,
0: mm-hmm,
1: heart attack kag stroke. Kung dako imo buyon, sigurado, taas man ang imong triglycerides. May ba ako niya? Normal pa ya?
0: Mm-hmm.
1: Taas imo cholesterol? Normal man ako.
0: Normal.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: Well, hindi man ko hypertensive. Kag, siyempre, ang nagabara sa mga kaugatan, including na ang mga ugat sang heart or coronary arteries. Kung sige ka inom DTX 500, kag may tisiad laud-laud, tilayo na, ginabuligan sininga hindi ma-oxidize ang mga bad cholesterol so that malikawan ang plaque formation.
0: Mm-hmm.
1: And of course, heart disease kag, siyempre, ang may tisiad GP, ang nagapabakod sa ang mga kaugatan, agud hindi magtiga, magpabilin ininga elastic ang
0: ugat.
1: Nag-iinat, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung hindi, ini ang maresulta sa gitwag aneurysm, no? Mm-hmm. Or paglupok, kag paghabok sa mga ugat. Amo na ang rason nga ako, ti adlaw-adlaw gidya, pulo ka DTX 500,
0: mm-hmm,
1: kag pulo man ka may tisi sir.
0: Wow. Mm-hmm.
1: Makapaguba na sa kidney. Nung guba sa kidney, yearly, gapachikos kidney, kag ang creatinine, normal.
2: Awan si Jinarabaw, gawa panago-nago lang na siya.
3: Mm. Ang secret ko niya?
0: Milig siya taguay?
1: Awan siya panago si Jinarabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
0: Dising, ano, dising. 19, ang 8 na, 19 ako nung kay last year, 18 plus mo. Uy, 19
2: na. Kampiyon ni
1: Mag-8. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation,
0: mm-hmm,
1: especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, gamay ni mga kagatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid.
0: Mm-hmm.
1: Nung amo na nga si Valentin, kakantogi na di kay Mercolis,
0: mm-hmm,
1: kay ang tagaran bandira gapamasahi, gamit ang DTX herbal oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa bawsang ilok mo,
1: mm-hmm,
0: anong imuon niya sa boy?
2: Maligo kadlaw-adlaw, no?
0: Basic.
2: Oh, maligo. Basic. Basic.
1: Yeah. Ang paligo is not enough.
2: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya taon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, giputangan sa vitamin C.
1: Mm-hmm.
2: Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung ang imo hapon, DTX Beauty Soap.
4: DTX 500. DTX 500. My powerful extract sa tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Yan agapanubo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. Mark. DTX 500. Kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Bukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mark. DTX 500. Kada adlaw pag ginahulat nyo. Mark. DTX 500. Nakita. DTX 500.
5: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MITC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisitaha ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisitaha ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
3: Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City.

0: 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City, sa Sagay. Bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City, Kagsa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Gusto ka pa yung mabuhay sa malawig. Agod damo ko mabuligan, doksa. E nga man, lain gidya kong inom kaya adlaw-adlaw ya.
2: Correct.
1: May nasakyan kong taxi, so lain gidya kong nakasuplemento. Siling niya. Kaysa kung na kung wais aga suplemento, luya gidya lawas. Sang nagsuplemento siya, pasik siya.
3: Amo man ang blabal engineer, lain gidya kung naka-extend siya.
2: Pasik engineer.
3: Pasik siya.
2: Extended na na.
3: Driver man pala. Doksa?
2: Pero ang sige-sige nga pagkaon sang karne, no, red meat na Sir JP. No, kaangay sang karne sang baka, karne sang karabaw, kabayo, kanding, baboy, no? Ang nagresulta sang fatty liver, pagtubo sang tumor, pagtuhaw sang cardiovascular diseases, no? Kidney problems, digestive issues, kag masubo man ni Hambal Sir JP ini nga tag mortality ukon kinprano nga kamatayon, no? So amo na gani nga dapat nagainom gid sang DTX 500 kag MyTC, no? Kun pala kaon ikaw ya sang karne agud mabuligan sang superior antioxidants nga ra sa DTX 500 kag MyTC nga ma-neutralize, no, ang kag mabalanse ang aton nga nutritional nga kinanglan, no, sa aton nga lawas, no? Kung dela gina kun naka DTX 500 kag MyTC ka, malikawan man, no, ang makahalalit nga epekto sang mga pagkaon, no, sang ginatawag karne, Sir JP.
4: For me, yan ang pinakaimportante nga role sa DTX 500 kag MyTC, no, is during after ka nagmasakit. Cause during kang masakit, no, ang gakatabo is ang imo white blood cells grabe ni mag-produce sang ginatawag free radicals pang kontra, pang patay sa gina mga mikrobyo. Amak mo amo na effective sang kang free radicals kaya ipatyo ng mikrobyo, no? So ang ginahimo sang aton white blood cells, sige nga produce ang free radicals, ga-accumulate ni, ginapatay man ni pati mga normal mga cells. That's why tapos mo katarok kag ubo kag sipon kag ditribayo mo mag DTX 500 gid, no? Isa sa mga health benefits sa DTX 500 kag mighty C, amo ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang aton white blood cells. Ang oxidative stress hindi man natani lain, no, makabit mga chemical armament sang immune system ang itawag nga free radicals. Pero kung ini magsobra, kalain ni sa aton lawas. That's why mag DTX 500 gid, lalo na kung paayo ka na sa imo masakit, kay amuni magpabalik sang normal kag magpamayo sang imo cellula after ka katarohon o nalatnan sa mga mikrobyo.
1: Namigid ya kun adlaw-adlaw kag inom. DTX 500 kag MyTC or Pure C, gamay-gamay ang buyon mo, mga diwang ka, kung sobra ka tambok, ganubo imo blood cholesterol level, hindi ka magka cardiovascular disease, ga-healthy ang imo atay, kagdugo, kalakip na dra ang imo mga kidneys. Healthy pagid ang imo nga immune system. Madamo pasang mabulig sa imo sa ikaayong lawas kung adlaw-adlaw kag gainom DTX 500 kag Mighty C.
3: Galing ang may limitasyon ang one power ni DTX pang intracellular siya, Sir Boy. Ang outside ya, dapat ya tinluan gid Sir Boy. Hindi niya madalas ang cell cleaner, ilok cleaner ya, Sir Boy, kag skin cleaner.
1: Dapat ha, naka-klinika Biofresh.
3: Kaya ginatapna gid ang mikrobyo, nga gapabaho sa imo ilok, no? Pero kung gusto kaya kape, nga gapahubin sa imo. Kung gusto kaya kape, ya, nga manamit na, gatinlo pa sa imo silula, ay mag-DTX coffee mix ka na. Oh, this is our Eljan, no? Pangapi, kung aga, habang gapangapi ka, may antioxidant, nga gatinlo sa imo cells, kunta sa free radicals, that's why gamat-amat ka hubin, kung ang imo kape, DTX coffee mix. Pero kung may budget,
5: premium.
3: May bisita.
1: Premium.
3: DTX premium. Kay mas champion.
1: Especially kung lala na gini mong kuhan, imong diabetes, may mga degenerative stage ka na nga sakit, ginasuggest gina mo ang DTX premium. May gano derma mushroom, kag ang iyang nga sugar.
2: Or stevia ang sugar. Natural ang iyang sugar.
3: Stevia, no? Kag may DSE gapon. That's why, ang nami gini, kung gusto ka maghubin, nga ang imo sugar, ya, why gasaka? Kag kumpagaan mo pag isang duwa ka, D3 Bio, magyatawag ka nga Bulletproof Coffee, alin sa DTX Premium. Protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra virus, bacteria, and fungi. May ginatawag ka na nga Bulletproof Coffee, gaamat-amat ka paniwang, kaya ginapidin mo na ko sa ron as a keto coffee, pang ketosis.
1: Sunda, ang sekreto ni Engineer Albao, ngayon din ang sekreto subong. Ang paborito ni Engineer, gapamasals gid siya sa mga hubin kada semana.
2: Once a week ang gapamasals Engineer.
1: Buta pila bayad man. kung kadto ka sa mga spa nga mga sikat, mahal bila bayad.
5: Pero kung may permanente ka,
1: kung alin ba 3,000, 5,000 biya ang
2: pamasal. Makayo ka ba sa permanente?
1: No? 5,000 ti once a week, so mga more or less 20,000.
5: Oy, mag-extend na lang ko.
1: Hindi, mangitaan lang ka sa permanente magmasals, tag 10,000 lang.
3: 10,000 lang.
1: 50% ang discount. Alam niya, adlaw pa. Oh. Hindi lang kay ano, hindi lang manog massage pa.
5: Wanted massage.
1: Manog kutaw pa kapi.
3: Ha? Kutaw pa kapi. Black kapi. Amo ni ang sekreto ni Engineer.
1: Siyempre, ang permi na mo ginabalik-balik, ang pag-inom sa extend makabulig sa blood circulation.
5: Ang kay ang inyo na Sir Boy, kay Kit, ang pahamot tabla, ang kay Engineer ya. Kakay Kit.
1: Kikoy Kit.
3: Ang kuketo coffee. Pero muna si Clayton, Engineer, that's why si Engineer Mayo ang relasyon sa tanan, kinaka-extend. Anyway, ang atong storyahan sa buong, no? Sir DP?
5: Sa D3 Bio. Sabi niyong D3 Bio is just an antibacterial, antimicrobial. Uy, may dala sa antioxidant. Importante during
1: sa, facial... Sa antibacterial palang antiviral.
5: Daugan na.
1: So, amunin... Sa lagig ka kung huwag ka gainom adlaw-adlaw sa D3 Bio.
5: Plain D3 ka lang.
1: Plain D3 ako lang. Lantaw mo lang, nanay mo. Hasta lang yag pabulad sa init ang kwan, ang bata. Hindi.
5: Pulang.
1: Ginapatiti pa.
2: Gatiti ng bata.
5: Kombinasyon.
1: Kombinasyon. Hindi lang yag pabulad kasi init para mapurma ang D3 sa imulawas. Patiti yun pag-init nanay.
5: Amo na si General Waylabot, gabulad sa init. Gatiti pa ka D3 Bio siya.
2: Gainom D3 Bio.
5: Sa Talk ni Doc with your boy Solueta.
6: Talk ni Doc.
3: Thank you, Sir JP. The hallmark of a good food supplement is kung puno siya antioxidant. That's why epektibo ang DTX 500. Subong adlaw tunanta, ano bala ang antioxidants nga ala sa D3 Bio nga makabulig pagid suplemento kontra sa free radicals kung gainom ka sini. So hindi lang virus, hindi lang bacteria, hindi lang punjay kag parasite ang kaya patyon sa D3 Bio, pati free radicals kaya kontrolon sang D3 Bio. Dok Ramil,
1: kung D3 Bio, gainom ka D3 Bio, piho na, may ara ka na antioxidant. Hindi lang nga may ara ka antiviral, may antibacterial ka, may antioxidant ka sa buhay because of gallic acid and ferulic acid.
3: Uy, which is
1: powerful
3: na,
1: antioxidant. Nga, ara-dera. So, adlaw-adlaw yung masilula na ito niya, gatubang isang ano, isang mga kaaway. Anong kaaway? Free radicals. Galing-galing ng kaditribayo, may antioxidant siya. Kung ang kaaway mo is kagaw, may araman. Amo nang nakanami sa ditribayo. So, from malnutrition to infection, from bacteria and viruses, nga among rason, nga gahulubag na ang mga silula mo sa batna ditribayo.
6: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Makal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang nakanami lang sining D3 Bio because of MCT, ginaprotektahan niya ang imosilula against sining mga kagaw. Kag ang D3 Bio may gallic acid nga magaprotekta sa imo nga mga chemicals or mga free radicals nga gasulod sa lawas. Tikong ga-accumulating mga free radicals, amo nang kabangdanan nga may oxidative stressor boy.
3: Correct.
1: So nakanami, kung gainom ka D3 Bio, may antibacterial ka, may antiviral ka, may anti-inflammatory ka, may antioxidant ka.
3: Kampyon, kompleto.
1: Hindi kaya perdi sa imong 14 pesos nga sa kakadamo ng mga benepisyo, Doc Sam.
2: Kung nagatumar kang Sir Boy, isang vitamin C, no? Kaya isang mighty C or pure C, kung may vitamin E kang natumar, kinanglan panisan mo din asang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, ginastabilize niya ang vitamin C. But silingon, ginapalawig niya ang tiner sang vitamin C kag vitamin E sa aton nga lawas. No? Ina nga mga vitamina, Sir Boy, nagapanami sa aton nga skin. Bisan ka, bulay ka sa adlaw, no, hindi madasig dasig sang ginatawag damage ang imong skin, sir boy.
4: Hamis ka, ha?
2: Skin tungod nga naka D3 Bio, ikaw malikawan naton ang fine lines, dark spots, mga wrinkles, hindi dasig magkurinot ang aton nga skin. Mm-hmm. Kung naka D3 Bio ka, tungod nga ginastabilize niya ang ginatawag vitamin C kag vitamin E sa lawas naton tungod sang ferulic acid. Kaya hindi lang ina ferulic acid kag gallic acid, hindi lang ina ang ara sa D3 Bio, kun may ara pagin sa sir boy sang
8: kapihik acid.
2: Oo, mm-hmm, nga gina-prevent niya nga maghubag ang aton nga lawas, no? Mm-hmm. Especially kung may arthritis ka, sir boy, inom ka blas ang D3 Bio. Tungod ang D3 Bio may ara sa ginatawag anti-inflammatory effect, no, nga malikawan ang pagtubo sang cancer cell, malikawan ang pagdamo sang viral load. But sila yung ginapanubo niya ang viral load tungod sa ginatawag caffeic acid.
8: Kita nyo pati kamo to, ha? Kung gusto nyo mag-glow ang inyo skin, mag D3 Bio kamo, no, kaya may antioxidant kang caffeic acid, may ferulic acid, may ginatawag pa nga effect sang vitamin E, kay extra virgin coconut oil contains vitamin E. That's why kampiyon ang imo skin kung ikaw ga D3 Bio. Ano pa mga antioxidant nga makabulig si D3 Bio during nga masakit ka, mo ginagambalin ni Sir JP gina sa DTX 500, no? What happens is ang imo white blood cells or your soldiers of your body produces hydrogen peroxide, a kind of free radicals that kills microorganism. Galing kung nag-overdrive ang imo immune system, damo-damo nga produce ang hydrogen peroxide, this will cause oxidative stress nga gaguba man sa normal non-infected nga selula mo. That's why si D3 Bio is really important, kay may gallic acid, may ferulic acid that protects you from that scenario. Ano pa? Kung ikaw gina-infecta sa virus o bacteria, what happens is your immune system is also in overdrive. Ga-consume mayo oxygen. Mm. No? Kung damo oxygen ang imo immune system nga gina-consume, damo latak ang katabo.
1: Damo oxidation nga katabo.
8: Damo naman oxidation nga katabo. That's why ang D3 Bio, through all of its antioxidant, from comeric, ferulic acid, gallic acid, ginaputiktahan ka sinip. The best of all, kung ga masakit ka, waay ni tanan ga overreact, kay may MCTs ang imo D3 Bio nga ga suporta sa imo immune system. So antioxidant, antimicrobial, D3 Bio makabulig sa imo dak.
1: Mm, stress ka? Mm. Sige, gamit cellphone, lapit ka sa mga tower sa ano, sa ano. That's all our sources sa gitawag free radicals which hastens formation of oxidative stress. May oxidation nga gakatambo sa lawas, pareho sa tubo nga sa sige ano, sige expose ang mga init, hangin, gatok-tok siya, Sir Boy, Sir JP. And this oxidation may detrimental effect sa imo nga selula. Anong matabo sa selula? May gitawag premature cell aging. Instead nga malawig pa siya, dali lang siya mapatay. Nakita mo nang mga bisyador, dali mapatay, dali matigulang, lain yang tsura sa mga gabisyo kaysa wala bisyo.
8: Correct.
1: Ano pa? Once ang oxidation nga katabo sa imo selula, ang matabo sina, it will result sa gitawag rise of neurodegenerative disease.
8: Mm-hmm.
1: Tingala ka, imo atay guba na. Mm-hmm. Imo kidney guba na. Bata pa man ko, guba man kidney ko. Mm-hmm. Bata pa man ko, guba ng mata ko. Mm-hmm. The reason why, kulang siya sa gitawag antioxidant. Mm-hmm. Which is, makita, aside nga makita mo sa DTX 500, makita mo man sa gitawag D3 Bio. Ang nakanami lang sini, ang oxidation nga caused by free radicals, makapakanser, Sir Boy.
8: Correct.
1: Galing kay ang D3 Bio, may ara siya gitawag lauric acid, may ara siya MCT nga kaya niya simintohon ining mga cancer cells. Para nga hindi magdamo, hindi siya maglapta. So diin pa kamuya. D3 Bio ga serve as antibacterial, anti-inflammatory, may ara siya sang gitawag antioxidants. So kung pala inom kagali D3 Bio, mas dugay ka mapatay.
8: That's the benefit, no, of D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3. Makita mo lang sa D3 Bio. So hindi lang sa trangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 Bio, pati sa premature aging, pati sa gitawag nga pagguba sa imo selula, amligan ka man ni D3 Bio.
5: Dugang pa nga mga benepisyo sa itong paggamit adlaw-adlaw sang D3 Bio, Dok Ramil.
1: Ang gallic acid kag benzoic acid nga makita mo sa D3 Bio kag extra virgin coconut oil nga makita mo man sa D3 Bio, sa mga pagtuon, grabe gali ang kuanan ni protective role against stroke. No? Sa pagtuon, pre-stroke treatment using gallic acid nga makita mo sa D3 Bio promoted neuroprotection of cells against cerebral ischemia.
8: Ischemia?
1: Gusto ka layo sa stroke, mm, D3Bio ka na. Oh, yeah. Pero kung gusto ka ma-stroke, hindi na mag-inom.
2: D3Bio. Ang aton nga skin, sir boy, amun yung aton nga unang depensa sa lawas naton. Mm. No? Kay kung piga ang skin naton, pwede kita sudlon sa ginatawag virus kag o kung kagaw, sir boy. Mm. So kung naka-D3Bio ka, sana silinta na meras ang ginatawag ferulic acid, isa ka antioxidant, nga ginabos niya ang other antioxidant nga ra sa aton niya nga
1: lawas.
2: Nga lawas, mm, no? Para sa glutathione, antioxidant na init, mm, antioxidants na kag naga inom pag ikaw sang antioxidant halin sa Mighty C or Pure C, mm-hmm, gina-stabilize na, sir boy,
1: kasi nang pagit ka na vitamin E.
2: Oo. Mm-hmm. Kaya muna ang nagapanami sa aton nga skin, nga panit, mm-hmm, sir boy. So malikawan naton ang pagkurinot sa aton nga skin, hindi dasig madami sa aton nga skin, but silingon protektado kita nga masudlan sang kagaw kon virus kon naka D3Bio ka.
5: Ang problema sa cancer, Dr. Ramil, ang migration sa cancer cells, mm-hmm, ni blang galaptasia. Kibot ka na lang, although abi ko kan cancer of the lungs lang, may arap magigil sa kidney, may arap magigil sa liver, may arap magigil sa utok. Te, ang D3Bio may ara isa ka component nga nagaprevent nga hindi maglapta ang cancer. Why labot hindi maglapta? Hindi kaya gani magtubo. Kaya kinapromote niya ang apoptosis or cell death sa mga cancerous cells. Mm. Ano ni? Ini ang picumaric acid. Ayawan ka lang bulubalis, wa sa plain D3 muna, wa ay na picumaric acid.
1: Nami mamili ang D3Bio, no? Mm. But yun niya, ang yun cancer niya, cells, amliga niya ang healthy cells. Oo.
5: Now, kung may cancer cells ka na, pag inom mo D3Bio, tap naon niya tong para hindi maglapta.
1: Eh? Oh. Saan o kaya may inom D3Bio?
5: So wala ko cancer.
1: Naglapta na?
5: Naglapta na yan.
1: Wala pa cancer.
5: Subong. Mm. Oo, sir boy.
4: D3Bio puno sa ginatawag mga king polyphenols. Ano, polyphenols is a very efficient, a very a good kind of antioxidant. No? Ano ang mga hari sa polyphenol? Gallic acid, caffeic acid. No? Inatanan-tanan, makita mo sa D3Bio, anti-inflammatory. Siyempre, kung kwaon mong free radical, manubo ang why oxidative stress, wala ka inflammation, so anti-inflammatory siya. Ano pa? Anti-cancer, gina-explain ni Dr. Ramil Gagina, ang cell membranes ang cancer, ginapatig-ani sa ang ginatawag nga lauric acid, and ang katabo ni hindi nakagawa ang mga nutrients, hindi makasulod sa cancer cell, so it stopped growing kaya wala sa pagkaon. Amo ni ginaubra sa ginatawag ng D3Bio, but the best effect of D3Bio for me is the effect that it could give you antiviral abilities even though you have a weakened immune system. The ability of D3Bio, amo ning pinakakampyon gid, no? Why niya nga bis ka diabetic ko, ka hypertensive ka, nubo immune system mo, kaya ka manggapon protektahan sa D3Bio. May antioxidants ka na, may antiviral, antibacterial, antifungal, and even antiparasites, makita mo tanan sa D3Bio.
1: Iba gid man, sir boy, kung ang bata ginapabulad mo sa init kaya didi sa nanay.
4: Oh,
1: that's D3Bio.
6: D3Bio with Physio. D3Bio.
9: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabalat, sumagabot ka. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: KK5 News FM. News FM.
6: D3Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas, mga butika. D3Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Physio. O, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
6: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
0: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
13: fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
14: DTX 500.
15: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
16: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
14: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
14: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix?
21: Gusto ko na.
20: Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Available now.
14: Extend Food Superman for Man.
26: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
14: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
27: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
14: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
28: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
28: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: News FM.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: May family history ba na kamuos ng diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DDX 500!
5: DDX 500!
7: Katalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, tinagbakal ko dahil sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
8: Okay. Namit na git sa akong nga mat.
0: DTX 500 Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mabasa
0: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabasa
0: Food supplement for men.
17: Ako si Mark, sa tudtod lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata. Pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
0: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: News FM.
1: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indik man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kag nag-ining akon buhok. Kag nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Ano ginabatsag mo sa
6: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
6: Try gig kamos sa DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O si Lourdes Maglupot, 51 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
12: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
5: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
5: I Care Gold.
19: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-onas. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
23: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
24: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500, mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C, efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali ka sinapit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Diofresh, Diroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
14: Clinica Diofresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
15: Extend Superman for Men.
17: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, Tennis Juanes.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
8: iCare Gold Capsule, ang kapsula gagihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!

0: Mga utol, kilalahon man nato ng atong nga mga sala, agaw na mga itakos si pag-celebrar sa balaan nga mga misteryo. Nakakumpisar ako sa Diyos na makagagahong pangtanan. Kasi sa inyo mga utol, kay nakasala ko nga tuod sa una ko na sa pulong, sa buhat, kasapat patumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon na po nga tuod nga sala. Buhos na nagampo kay Santa Maria daring gihapon, katanaan nga mga lens ka mga santos, kasi sa inyo mga utol, igampo ninyo ko sa aton Ginoong Diyos. Kabay nga maloy sa ato ng Diyos ng kagagahong sangtanan, kasi napatawan ang ating mga sala, so ito yung kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan.
1: Amen.

0: ang Ginoo yara sa inyo.
1: Kagyaraman sa inyo.
0: Balasahon. Gikan sa Santos ng Ebanghelyo sunod sa kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Sa ito nga panahon, sang pagkabati ni Jesus, sang pagkabati sinin ni Jesus, nagalin siya sa sa ito nga doog na nagasakay sa sakayan. Kanagkato siya sa isa kabawing nga doog na isa hanon lang. Sang ibala ni sa mga tao, sa nagkalain-lain nga mga banwa, nag-apa sila kay Jesus nga nagalakat lang. Sang pagtakas ni Jesus, nakita niya ang madamo ang mga tao. Naluoy gid siya, kagiiyagin ayo ang ilang mga masakit. Sang sirum na, ang iya mga gintutunan nagpalapit sa iya kang nagsiling. Madulom na, kagbawin nini nga doon. Palakta ang mga tao, agon makabaka sila sa ilang kaunon sa mga baryo sa palibot. Nagsabat si Jesus. Hindi na kinahanglan na maglakat pa sila. Kamu mismo ang maghatag sa ila sang ila pagkaon. Nagsabat sila. Wala gi kami diri sang pagkaon, kundi lina magilang kabilog at tinapay, kagduha ka isa. Nagsiling si Jesus, dala ninyo inidiri sa akon. Ginsugo niya ang mga tao na maglingkod sa ilamon. Dayon iya ginkuha ang imakabilog at tinapay, kagduha ka isa. Nagtangla sa langit kang nagpasalamat sa Diyos. Ginpamiyak-piyak niya ang tinapay, kaginhatagan niya ang mga gintutunan. Kaginhatag ini sa mga gintutunan sa mga tao. Ang tagsa-tagsa nga nagkaon kang nabusog. Dayon, gintipon sa mga gintutunan ang nadilin. Kagdose pa kaalat ang napuno. Ang mga nagkalaon, mga 5,000 ka mga lalaki. Wala labot ang mga babaye, kag mga kabataan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Pagdayaw sa imo o Kristo.
0: Mga kauturan ko kay Kristo, maayong aga sa inyong atanan. Mga utol, our gospel today is about the multiplication of bread, of loaves and fish. Hapon na, may madamok na tao ang nag-apas kay Jesus. Nagalakat lang sila, 5,000 men, not including women and children. Kagluyag sila, pakanon ni Jesus. But the disciples said, papulian na lang sila, palakta lang sila, para makapingita sila sa ilang kalanon. But Jesus insisted, hindi, kamu mismo ang magapakaon sa ilang. And so the question is, paano bala Lord? You see, I am inclined to think na may balon man gani iya ang iban sa ila, if not all. O galing, ining mentality bala, nga hindi ako mag-share ya, akon iniya, hindi ko man ini sila kilala. O kon, hindi na lang ako mag-share, kulang man ini, gamay malang ini. But lo and behold, in the gospel according to Mark, may isa kabata nga lalaki nga naghatag sa niya 5 loaves and 2 fish. And from there, the Lord was able to feed the multitude. Nagsulubra pa gani. And that was a miracle. And how did it happen? Of course, because of the Lord. But realize, it was not out of nothing. Nag-share danay, nagpaambit danay ang little boy. Biblical commentaries would say that this is about the miracle of sharing. Miracle of sharing. Ginagmay lang, pero kung tanang kita magpaambit, magbulig, hay dako gid, kag sobra pagit gani ang sarang naton nga mabuhat. It is said, anumang maliit, basta malimit, ay papuntang langit. Can we say it together? Anumang maliit, basta malimit, ay papuntang langit. Apang, Let us reflect first, ano ba ang mga posibleng nga mga rason, difficulties in our sharing and in our giving. Hindi ako mag-share ya kay ako lang ini. Wala man ako sang labot sa ila, hindi ko man ini sila kilala. Perhaps, greed. Mahatma Gandhi once said, there will always be enough for all. The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. If we reflect upon our world today, there exists this cabinet culture. Cabinet culture. Inang ginatago lang, nagadamo lang, nagatambak lang, hindi man ganit naton magamit. And perhaps, we are guilty of it. Nagasobra lang ang bayo ka mga sapatos ng iban, pero ang iban, why kaniya sa maayong bayo ka nagatini ilang. Gasobra, gagapanos lang, ginhaboy na lang ang pagkaon sa iban. Apang ang iban, wala gani sa may makaon. On one hand, the truth is, may kasara mag-ibaya ang iban sa aton, kag hindi man nila inis nala. But on the other hand, let us try to reflect on this, on what St. Basil said. Kung ang isa katawo nga nakakuha sang bayo sang iban, ginatawag ini siya nga makawat. Pero hindi bala sarang man naton matawag ang isa katawo nga may kasarang sa pagpabayo sang isa kahubo, pero why naghimo sini bilang isa man ka makawat. St. John Chrysostom once said, not to share our wealth, what we have with the poor and the needy, is to rob them. Kagani mga utod, ang mga pagkaon na ginatambak lang sa ref, na kakapatos lang man gani, iya ini sa mga ginagutom. Ang mga bayo sa ato ng mga kabinet, na wala man ginagamit, na kakabaho lang gani, iya ini sa mga hubo. Ang mga sapatos, chinelas, na wala ginagamit, kaginayab o kanlang man gani, iya ini sa mga tawo na nagatin ilang. You see, I realize, sang bata pa kitang, daw kalupos man lang gani sa aton, mag-close open, close open. Magbaton, kag maghatag. Apang, pagdako naton, naman, nga aman, daw naging buksidor na kita. Permi lang kuom ang aton nga mga kamot. Kabudlay sa aton, mapaambis sa iban. Hindi ako sure kung naging buksidor kita or na-stroke lang ang aton nga mga kamot. Hi, Father. Gamay malang abiya ang yara sa akon. I cannot feed madamo ang mga tawong. I cannot help madamo ang mga tawong. Mga utod, I want you to realize na sa papakaon ni Jesus sa nilibo ka mga tawo, ang ilang pamangkot is this. Ano bala ang yara dira sa imo? Ano bala ang yara dira sa imo? Wala siya nagdemand sa paghatag sa init naton masarangan. Wala siya nagpangita sa wala sa aton. Mga utod, I say this again. Hindi kinahanglan nga maging manggaran gid para kita magpaambit. Hindi kinahanglan nga matawag gid ang aton kabuhi para makabulig sa iban. For again, anumang maliit, basta malimit, ay papuntang langit. And now, I want you to notice what Jesus did to the loaves. He takes it. He blesses it. Breaks it and gives it. Sounds familiar? Yes. Amo ini ang ginabuhat naton in the Eucharist. The bread is taken, blessed, broken, and shared to everyone. And the miracle happens. We receive and are nourished by the body of Jesus Christ, our Lord. And it is indeed fitting that today, we celebrate Janae Sunday. a time to remember, to give thanks, and to pray for our priests. Kung wala sing pari, wala sang misa. Kung wala sang misa, wala man sa Eucharistia pagkalawat. Hindi natin mabaton ang lawas sa dugo ni Kristo. And here lies the intrinsic and indispensable relationship between Eucharist and priesthood. You see, laingit man ang panulukan sa mga tao sa mga pari. Gani, kung mafail ang ilang expectation, madamugin yung frustrations and comments. May nakita ko ng Facebook post nga nagasiling, kung gwapo si Father, sayang ang lahi ni Father. Kung malaway si Father, ay muna siguro nagpari siya kay waay siya sa Manila. Kung may project sa parokya, damugit biga kagasto si Father. Kung wala man sang project, matamad nga pari. Kung permi makita with the people, wala na time for interior prayer life. Kung wala man nagagawa, wala man nagahalubilo. Kung mag-upol sa babae, bawchik boy si Father. Ay kung lalaki man, basi ba ding si Father. Kung hindi man mag-upol, suplado nga pare. Kung bata, wala sa experience. Kung tigulang, mahinay, kag-boring na, pagpahuway na lang dito lolo. But if a priest dies, everyone weeps and speaks wonders about him. But who is ready to take his place? Who will feed us with the bread of life? Mga uton, we are not superheroes. We are men among you. Admittedly, we are imperfect and we have weaknesses too. Gani, I would like to take this opportunity to express my sincerest apologies for the times na na-fail kamo namon. Mga times nga wala kami nakaalaga sa inyo. Mga times nga nakasakit kami, kaya nakasala kami sa inyo. And I humbly implore you, tani, kung may time kita magmarites, Mars, si Father bala, kung tani, mas may time man kita na mangin marisal. Mars, ipagdasal din natin si Father. Mga uton, for you, perhaps, we are God's gift despite our imperfections. But for us, priests, you, people of God, are God's gift to us. We are more of ourselves when we are with you. Kagtani, mga uton, in a very special way, we remember ang atong mga kaparian nga nagtaliwan na, ang atong kaparian na nag-alagad sa aton nga nagamasakit kagtigulang na. Mga uton, tani, as you say, please pray for me, Father. Do not forget to pray for us also. Mga uton, pray for your priest and journey with your priest. Friends in Christ, 18th Sunday in Ordinary Time, multiplication of bread, the miracle of sharing. Friends, Mother Teresa of Calcutta beautifully said, everything that we do has an impact. If you cannot feed 100 people, then just feed one. For again, hindi man kinahanglan na maging manggaranon para kita magpaambit. Hindi kinahanglan na matawagin ang kabuhi para kita makaalagad kang makabuling. And so, friends, it is in giving that we receive. And so always remember this. Anumang maliit, basta malimit, ay papuntang langit. Dindisyonan kita sa mahal nga Diyos. Amen. Palihog magtindog ang tanan. Aton ipahayag ang aton pagtuo tanan kita. Nagato ko sa Dios.
1: Sa Dios, amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Hesukristo, iya anak nga bugtong nga aton Ginoo, nga ginpanampon sa lalang sang Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus namatay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na panhaw siya nga naghalin sa mga minatay, pumayag sa langit nga nagalingkod sa tuos ang Diyos nga amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magakalipas siya liwan sa paghukom sang mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaugdan sang mga santos, sa pagkawala sang mga sala, sa pagkabanhaw sang mga lawas kag sa pagkabuhi, nga wala sing katapusan. Amen.
0: Pangabayon naton sa amay, nga tagan kita sang aton kinanglanon adlaw-adlaw. Kabay pa, nga kita mangin maalawan sa pagbulig man sa mga kinhanglan sang aton pagtamod kag pagigugma. Ang aton sabat, Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
1: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang simbahan mangin manggaranon sa mga butang sang Dios kag magpanaksi sa kalibutan, nanungod sa pagbinuligay kag pagsalig sa Ginoo. Mga muyo kita.
2: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
1: Kabay pa nga ang mga manggaranon makadumdum nga indi mabakal sang manggad ang kalipay nga ginatiganas ng Dios, kag magsipon sila sang manggad sang langit nga indi makawat ukon madula. Mga muyo kita.
2: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
1: Kabay pa nga ang mga pari magsunod sang halimbawa ni San Juan Bautista Maria Vianney. Ang patron sang mga pari nga managpakita sang pagtatap kag pagpatawad sang Dios, labi na gyud sa mga kubos kag mga nagahinulsol sang ilang mga kasalanan. Mga muyo kita.
2: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
1: Kabay pa nga ang mga laiko na Pilipino magdumdum ang tanan may katungdanan sa nga mag-ugyon sa mga buluhaton sang bagong ebanghelisasyon kag magpulig paagi sa pagpangamuyo, pagsakripisyo kag pag-amot para sa mga buluhaton sang misyon. Mga muyo kita.
2: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
1: Kabay pa ang amon mga usod nga nagsaliwan makaagon sang kapahuwayan kag kalipay nga dayon sa ginharian sang langit. Mga muyo kita.
2: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
1: Pangamuyo manaton ang kinahanglanon sang aton parokya kag ang aton personal nga mga intensyon. Mga muyo kita.
2: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
0: O amay nga magagahom, ang imo anak ng siling, nga bisan anong pangayoon namon siya ngalan, iya iniihatag sa amon. Itugot, nga mag-iusa kami sa isa lamang kapalasyagon sa pag-ululuton, kamangin sumong kami ni Kristo sa pag-alagad sa amon mga utod. Ginapangayo namon rin sa imo, pa kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.

Santos ikaw nga todo Ginoo, katuburan sa mga pagkasantos. Ganay padalangin mo Espiritu sa pagkasantos sini nga mga dulot, agod nga mahimo ini para sa amon, nga lawas, kagdugo sa amon Ginoong Yesu Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, ngayon batin sin kinabubutkon. Iyagin kuha, kagin pamayapi ang tinapay nagapasalamat sa imo, kag iinigin panlagtag, siya magidutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kamagkaon sini. Kay niya mong akon lawas, ngay gatugyan para sa inyo.

Subong man pagkatapos ng panghapon, iyagin ko ang kalye sa napasalamat si Wat, kag-iyay naging palibot sa magidutunan niya nagasiling. Magkuha kamutanan, kamaginom sa ning kalis, kay ni mong kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapos ang kasuktanan, ngay gaula para sa niyong para sanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan.

Jesus Christ.

Luwes sol mo kami ginoos na ng kalautan. Kata kami si pagidai sa mga inadlaw. Buligi kami. Agon malawas kami gihapon sa lang. Karpaligo na kami sa mga palaligban. Samta nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman. Nga magabalik si Jesu Kristo nga amon man luluwas.

0: O Ginoong Jesucristo, kanagsiling sa mga apostoles, ang pagidait ginabiling ko sa inyo, ang akong pagidait ginatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon ng mga sala, kundi pagtuos ang imong simbahan. Kasunod sa imong ginsiling, hatagi siya sa pagidait kapag iusa, ikaw ang nakabuhi ka nagahari, tatanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidait ng Ginoo, yara gihapon sa inyong atanan.
1: Pagyaraman sa imo.
0: Mga utol, magatagay ka mo sing paghidait.

0: Yari ang kordero sang Diyos nga nagawala sa mga salas ng kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero.
1: Ginoo, dili ako takos na magdulot ka sa akon kuloyan, apang init lang lamang ang isa kapulong pag mag-aayo ang akon salas.

Sa Subo Madomingo, ginasaulog naton ang St. Marie Vianney Sunday, patron sa mga kaparian. Aton pangamuyuan ang aton mga kaparian para sa ila mainit na pagpadayon sa ila ministeryo. Mayara kita nga second collection para sa mga programa kag pormasyon sang aton mga aktibo kag retirado nga mga kaparian. Ang aton kaaluwan dapo ang bakuli sa sini nga tinutuyo. Ginapasalamatan man nato ng aton mga mass sponsors kag love offerers sa sini nga misa ang Knights of Colombo. Madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa aton simbahan. Ang pag-iugma, pag-idait, pag-bindisyon sang Diyos yara sa aton tanan. Very Reverend Father Itzel V. Delphine, SLL, Rector, Metropolitan Cathedral and Archdiocesan Shrine of the Immaculate Conception.

0: Mga moyo kita. O Ginoon, apin ising dayon ang imo mga ginalipay, pagis ng langit to na sakramento, wala ikaw nagaunta sa pagtatap sa amon. Gani itugot, na maging takos kami, sang imo wala katapos ng pagtubos. Ginapangayo namo rin sa imo, pagis Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo, yara sa inyo.
1: Pagyara man.
0: Bendisyon ang kamo sang Diyos, na makagamong sangtanan. Amay, Anak, Nag-Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakad kamo sa paghinaif, tapos mga atong santos nga misa.
1: Salamat sa Diyos.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Health News.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika.
4: So ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50% to 60% sa nagpatay sa COVID. Amuni ang issue gid, no? Kaya ang cytokine storm, amuni ang hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya. Kung ang virus or ang imo na lawas. Kumbaga, nag-wild na siya, no? Nag-wild na ang imo immune system, kigawori gid siya, kabasi ma-overwhelm siya. Kumbaga, ma-perdi sa sang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna ang...
5: Nagulpihan ka. Gamurag-muragan ka.
4: Gamurag-muragan siya, no? Correct. Ang una...
5: Ibubo niya tanan niya yung kwan.
4: Ibubo niya tanan niya nga persa. Bala na, alin ka mo di, kibasi mapatay ang lawas.
5: Sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang ginpatay niya.
4: Correct.
5: Imo na mismo nga lawas.
4: Imo na healthy cells, Doc.
5: Mga good cells.
4: Imo na mga good cells, imo na mga healthy tissues, ang ginpang-atake niya. Ginpang-markahan niya na tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So ano katabo? Ang una ginmatubang sa COVID magsulod sa lawas mo is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, marilis ni sila sa isa ka enzyme no called interleukin 6. Ang ini interleukin 6 nga ini basically will trigger cytokine storm, no? Ang macrophages marilis ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will padamuon pag ini interleukin 6. Ano ba lang ginaubra ni D3 Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ng interleukin 6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID. So by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi mag-wild ang imo immune system.
5: Correct.
2: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Ang unagin nga obra ni D3 Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Sila na to yung mauna yung control sa ano.
4: Correct.
5: Sa pamatyo na to nanay, basin maabta ni karon sa kagaut, basin mabagyo naman ang gani sa ito kain. Amo nang bintaha kung D3 Bio ang ginainom, Sir Boy.
4: Exactly.
5: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad. Kung BCO lang, kulang man. Dapat duhagid.
7: Partner gina sila.
5: D3 kag BCO. Makita mo lang na sa D3 Bio.
4: And that is the perfect combination, no? Extra virgin coconut oil, may jutay nga vitamin D3, is perfect and only found in D3 Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement.
5: Actually, ining mga cytokines, useful gini sa aton nga lawas. Ga-works la as pro and anti-inflammatory, Sir Boy.
4: Correct.
5: Anti-inflammatory, pro-inflammatory. Depende sa...
4: Kondisyon. Ano
5: kung halimbabi kagaw, di pro-inflammatory. Mahubago nila. Butangan la cordon. Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Dapodahan mo nila grupo mo.
4: Cytokines.
5: Kung pala inom ka D3 Bio, ang cytokines mo, gaalaman, way gamango ya, these cytokines nga gamiton sa imong akuan, immune response, may ara na sila gitawag, Sir Boy, nga TNF.
4: TNF,
5: Mga cytokines
4: TNF sila. Na siya. That's a kind of cytokine.
5: Tumor necrosis factor. Ang may ara man colony stimulating factors.
4: Mm-hmm. Cytokine man na siya Japon.
5: Cytokine man na sila. Mm-hmm. Chemokines.
4: Mm-hmm. Chemokines.
5: Chemokines, amo ni mga largest families ang cytokines nga ang purpose nila, ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Hindi lang pag-gusto, laba? Hindi magpag-gusto?
4: Hindi magpag-gusto nga.
7: Border check.
5: Gana.

0: kalawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DGX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrio, sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
12: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
13: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutan sa iCare Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampiyon nga oras alas 7:09 na sa aga.

0: Petsa 2 na kita mga ka-K5 sa bulan sa Agosto 2026. Nagsasubong ganing Domingo mga ka-K5. Magtalakay naman kita kag maghinala sa mga nagakahinabo diriya sa probinsya sa Capiz. Subong man paghinalaan ta o kung kilalahon ta karon kung ang aton nga dinapit nga bisita sa subong nga Domingo mga ka-K5. Kag antes sina mga ka-K5, kami ang inyong nga mangin kaupod sa subong nga Domingo.
1: Ka-K5, Rodney Daban Delanon.
0: Kag ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Ka-K5, Rodney, good morning!
1: Good morning, ka-K5, Myla. Kamusta ang imong nga Sunday morning?
0: Okay man, ka-K5, Roda. No, kag ano na? Sa aton dira nga mga ka-K5, ikaw ka-K5, bro, nakapangapi ka na?
1: Yes, ka-K5, Myla, timprano pa nga nangapi ako yasang nga DTX Coffee Mix. Ikaw, anong gitkapi mo ka-K5, Myles?
0: So, kita ya ka-K5, bro, ano pa dayon? Wala pa kita katapos sa pag higo sa mainit-init nga DTX Coffee Mix.
1: Ate, bog, now na to karon.
0: Kaya mo na pala, no, mga KK5, ang kanami lang or manami lang sa Detex Coffee Mix. Kay after mo magka-inom, no, antes mo ni maubos, wala kaya sang may mabatsyagan nga pag-panghapdi sa imo siniga sulok-sulok.
1: Sakto, kid.
0: Kung ikaw mag-tigam, though, hindi ba lang kaangay sang ibad nga kape ka K5 Road?
1: Yan, tama. No, nga, daw nagapangaslom imo, da nga chan after mo yung pangapi. Yan nga daan niya, ka K5 Myla, ang DTX nga daan niya, no? So, wala sang subong sina.
0: Kay bangod ini ka K5 bro, sa iya sini nga mga ingredients, mayara ini sa gampalaya. Kasi nga ton mga ka K5, ay mayara sa nga marguso, hindi na ba'y mapait? Na hindi siya mapait ka K5, kag base, bala magtilaw ang aton nga mga ka K5, basiling sila, nga man may mga liso ini. No? Bangod ina ka K5 sa chia seeds, no? Nga yara or kalakip man dira sa ingredients mga ka-K5. Subong man mayara ina sang disregard sugar cane extract powder.
1: Mina nga hindi siya mapait kay mayara siya sang disregard sugar cane.
0: Yes, kag diin bala na mahimo makabakan sang Detex Coffee Mix ka K5 Road.
1: Yes, mahimo gid nga makabakal nga aton siniman nga mga kauturan sa Clinica the Alternative Medicine and Wellness Center. Diri ini lapit lang gid sa istasyon sang K5 mga ka K5 no. Tabok ini sang PLDT sa May McKinley Street, siyudad sang Rojas. Kag syempre hindi mahimo man ka mga makabakal sa mga butika nga malapit sa inyo sining lugar.
0: Yes, gani mga ka K5, no, kung gusto mo, ilabi na perfect ni ka K5 Road. Sa mga ano, kanday nanay, tatay, lola, kag lolo, mga ka K5. Kay ano ni provide ni sang aton nga mga ginikanan, no, kag syempre sa mga nakatilaw, kag padayon na nga nagasuporta kag nagabakal sang mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kag, by the way, no, si subong Domingo, mga KK5, kamusta ang inyong adlaw? No, kay balo kita ang ibandera, nag-ligid-ligid pa?
1: KK5, Myla, dapat may question kita para sa aton ng mga KK5 nga mahimo nila sabton, no? Dili sa aton nga live streaming. Sige, KK5, Myla, ano ang luyag ni mo nga ipamangkot sa ila?
0: Kung adlaw sang Domingo, dugal, nindo permi, inaginapamangkot ka K5.
1: Hindi na lang goro ka K5 Myla. Kaya sa dong 31 payday, tapos pagka pitcha uno, wala sang duty. No? So,
0: ang pamangkot,
1: may nabilin pa sa sweldo.
0: Daman siya na, no? Pero syempre, no? Ano, basta importante, nagatrabaho, ah. Kag subong nga tiyempo ka K5 Road or subong nga Domingo kanami no sa gaton nga tiyempo ano unlike sang Friday kag kahapon sang Sabado magrugal umo nagaturotalisik ang paniempo. Nagkagsubong niya nga adlaw sa Domingo at ano na ni chance na ni sa mga iloy sa mga estudyante nga maglaba sa ila siniya nga mga umog dira sa ila nga mga uniform sa trabaho para buwas nga adlaw sang Lunes.
1: By the way, kaki 5 my last si Ma'am Sinalin Tabigi. Good morning una. Tapos gapaman ko siya kung pwede ko nung katry sang DTX sa Coffee Mix. Pwede Ma'am na PM sa akon kay istoryahan da.
0: Amogid, no?
1: Pwede gid. Kaya manami na ang DTX Coffee Mix. Yan. Kaya siya, kaya kaki 5 my last, nanooga na ang mga nilabhan.
0: Ate, ano na, depende, dabi kay K5 Road. Kati kung, Friday, meron man niya nga daan, nagkapanglaba na. Friday, sa nga hapon, nagalaba na. Kay para bala sa Bado, kag Domingo, ti ano na, family day gid. Wala na sang ubrahon sa sulod sang balay. Payara man, no, magluto-luto. Pero inabalang maglaba, kay ti gaano kagida, gata kagida oras, ang, or pila ka oras. Sa imo sini nga pagkinuso, sa imo sini nga mga nilaban. No? Kag, amo na, kung gusto mo gid, niya magkahatag, gid daw, ano lang na, technique lang na kay K5 Road. Kung gusto mo niya mag, kung Sabado, no, para sa aton, Sabado ang aton sini nga day off. Kung gusto mo niya maginigda, bilog nga adlaw sa imo sini nga day off, di Biyernes pa lang, umpisa ka na. Umpisa ka na yalaba para pag gusto ka na kay kung Sabado pa, mabugtaw kagid sang temprano agod nga makalaba kag mamala ang emosyon niya nga nilabahan.
1: Yes, in sakto gid ka kay 5 mile no. So ina kagaton ganin na siya kwanon na nga balta sa subong ang iba niya wala pa nakapamalas ang nilabahan kay tungod kahapon pa lang to naglaba pero kay daw ka lain sang panyempo ta kahapon no do nagaulan-ulan nagadurudong-dong pa.
0: Yes, ang vanilla gani cuddle time.
1: Yon. pero kay 5 mile August 1 pa lang to ah.
0: Amo gani no malamig ang pagsugod sa bulan sa Agosto.
1: Kag kahapon nga adlaw may celebration para sa aton mga babae gid nga mga kabyanan. No, istoryahan ta galing na karon ako ano ini nga celebration. Kay base ba lang iba nag-declare na Independence Day.
0: Again sa dugangan tay na kay K5 Road kag iban pa nga mga pag-aistoryahan. No, magahaboy da na kita sa pila ka mga panungdom. Kindly stand by.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo. Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DDX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman, balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Mag-joyride man tabi ka.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tika, mag-joyride na ta.
12: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
13: Sakay ka kidiya!
12: Siyempre! Naka-extend ko ya!
13: Basta sagad nga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men.

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Dennis Juan.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso!
7: Welcome mga ka-K5 sa pagpanumbalik sa K5 Sunday Balita Kagkalingawan. Kaupad sa gihapon ang inyong mga ka-K5.
8: Ka-K5, Rodney Daban Dalano.
7: Ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. So ka-K5, Rod, kahapon, ano to gani ang kagamosang ano, adaw damo, gid sa mga nag-post, may iban na daw happy-happy, ang iban...
8: National Girlfriend's Day kahapon, ka-K5 Miles. No, so, napuno ang akon nga yung speed sa mga pabati-bati sa ilang mga lalaki. Kaya sila nila, pag hindi lang yun daw ko mag-greet, ma-declare ako Independence Day pagkaga.
7: Makan mo na, ano? Pero antes na, no, mga ka-K5, no, darida na kita sa aton mga... nagapangunaman ng mga balita nga ito niya paghinalaan sa subong adlaw sang Domingo.
8: Mm-hmm.
7: Diri kita una, Danay, no? Sa aton nga mga... Diri kita mga K-K5, una kita sa aton nga mga headlines, mga K-K5. Ginapahayag nga drug den ginsalakay sa mga otoridad.
8: Samtang bangkay ni Chester Alagon nga ginluthang patay, yara na nakahaya sa ilang apuluyan.
7: Kag CCTV footage sa pagkapatay o kung pagluthang patay kay Police Captain Riyad Apuyos ginpagkigbahin sa publiko.
8: Sa dugang pangabalita lokal, babayi na ginapahayag na kuryente sa barangay Dumulog, Rojas City.
7: K-K5, direkta kita sa mga ginpang ukong kaungdan sa mga balita sa aton nga mga ginpang linyada nga mga balita ka K-5.

0: Arestado ang apat ka ginakabing ng high value target upon HVT matapos ginsalakay sang Philippine Drug Enforcement Agency. Kaupod ang Pedeya Capiz kag iban pa law enforcement units ag isa ka drug den sa sitio Cassandra Railway barangay Punta Tabok Rojas City. Alas 4:41 sa hapon Agosto 1. Ang pinaka-subject sa operasyon amo si Ralph Ler. Akon si Ralph Per Jamila, 43 anyos, residente sa barangay Nueve Sining Ciudad, nga ginakabigman, maintainer sa drug den. Sunod sa Pedeya, madugay na nga ginamonitor si Jamilia akon si Jamilia, kagkapila na iniginting-uhaan nga i-operate apang madanlog sa kamot sa mga otoridad. Kaupod man ka K5, sa naaresto ang iya sining asawa nga si Marlene Capotero, 41 anyos, residente sa barangay Untoy, Ivisan. Nadakpan man sa day Mark Balbino, 32 anyos, residente sa barangay Dayaw, Sining Siyudad. Kag Romeo Delphine, 43 anyos, residente naman sa barangay Kudjan, Ivisan, nga nagbisita lamang sa drug den. Nabakal sa puso buyer isa ka sachet sa ginapatihan Shabu. Na-recover pa sa mga operatiba sa sulod sa drug den ang pinaka-sachet isang suspected Shabu, mga residue sa illegal nga droga kag nagkalain-lain yung drug paraphernalia nga ginapatihan ginagamit sa illegal nga aktibidad. Sa pagrekisa sa subject, nakuhaan pag-itinis ang 3 kasasyeis sa ginapatihan nga Shabu, samtang wala naman sa may na-recover nga illegal nga droga sa 3 matapos nga girekisa ang mga ini. Sa kabugusan kay K5, naglabot sa siyam kasasyeis ang suspected Shabu ang na-recover sa operasyon nga ginabanta masobra 15 gramos ang kabugaton kagmayara sang standard drug price nga 102,000 pesos. Lakip man sa mga nakompeskar ang buy bust money nga 500 pesos, disposable lighters, aluminum foil, improvised glass tutors, improvised straw scope, aluminum roll, belt bag, kagunting subong man ang cash nga 456 pesos. Naibaluan nga ang sitio Cassandra Railway sa barangay Punta Tabok masami nga ginasalagay sa mga otoridad bangod sa padayon nga mga reklamo kag illegal nga aktibidad nga may kaangtanan sa droga sa among lugar. Sa subong preso na sa Rojas City PNP ang mga nagkaladakpan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa piyakabahin, nakahaya na ang bangkay sang delivery rider nga ginluthang patay sa barangay Sibagwan, Rojas City, Julio Vienti Ocho. Ang biktima mo si Chester Alagon na 23 anyos kag residente sa barangay Dinginan na Rojas City. Samtang ang mga suspetsyado ginapatihan duha ka mga kalalakinan na wala pa sa gihapon matumod tub-tub subong. Naibaluan ka K5 nga sa ginpatigayon nga investigasyon sa mga otoridad na recover sa lugar ang isa ka helmet nga ginapatihan ginapanag-iyahan sa isa sa mga suspect. Sa subong nagapaidalom na o kung ginpaidalom na ini sa investigasyon agad nga matumod kung sino ang among mga persona. Subong man may na-recover sa lugar o kung may na-recover sa lawas mismo sang biktima isa ka fire cartridge kag ginpaidalom na sa ballistic examination agad nga matumod kung ano nga sa isang armas lutang ang gingamit. Nagapadayon sa karon ang maidid nga investigasyon sa mga otoridad agad nga mahatag ang hustisya nga ginapanawagan sang pamilya sa natabo sa mga biktima.
0: Sa pihak nga bahin ginpaguha na ka K5 a closer ka television o footage sa paglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyo sa sulod sang KTV bar sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Sa kuha sang CCTV nakita ang gaging palapitan ni Police Captain Ampuyo sa nga nakasuksok sang kalo ang 3 ka mga suspect kaupod ang tagiya sang bar nga si Albert Freira. Agod istoryahon kag pagkalmahon kuntani ang mga ini apang makita-an nga Rokon nagapanginpadlos kag may nagluntad nga pagsinabtanay. Samtang masako ang tag-iya kag iban pa nga customer sa pagpugong kay William G. Campo. Ngay sama sa mga suspect diri na nakakuha sang shampoo si Boy, agudlutangon ang biktima nga naigo sa dughan nga ginturaan sa iyang gulpi nga kamatayon. Matapos ang pagpanglutang, madasig ini garagwa sa bar kay nagpalagyo sa lugar kaupod si Juan. Matandaan ka K5 nga natabong insidente sa tuong Julio Vientes. Sang kaganon, sa diin ginibitahan lamang si Ampuyos kaupod ang duha ka mga pulis sang tag-iya sang abunga bar nga magpaniyapon sa lugar. Apang natiunan man, ngayara sa lugar sa day William G. Campo alias Boy Caguan nga may mga dalang armas lutang butang nga naghatag ini sang kakugmata sa mga nag-aobra kag tag-iya mismo. Rason nga nagpangayo ni sang bulig sa biktima kag sa iyang kaopdanan. Naibaluan nga napasaka na ang kaso nga murder batok sa mga sospetsado kag duga nga panumbong nga paglapas sa Republic Act 10591 ako ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok kay William. Nga sa karon nagapabilin nga nakahunong sa karsel sang Pontevedra PNP samtang ang duha naman ang padayon pang ginaayam sang kapulisan.
1: Sa dugang pangabalita lokal, wala makasalbar sa kamatayon ang isa ka babae nga minor di edad matapos ini nga na kuryente sa higad sang baybayon sang Barangay Dumulog, Ruas City, Agosto 1 sang hapon. Ang biktima, ginkilala kay alias Angel, isa ka estudyante sa senior o kon sa senior high school kag residente sang Barangay Banika, sining syudad. Suno sa mga residente sa lugar, nasa puwan na lang nga wala na sang kabuhi ang biktima samtang nakasandig sa kudal nga human sa barbed wire. Ginapatihan nga wala sini mahibaluan nga may kuryente ang kudal. Rason nga nagsandig ini agud kuntani nga magpahuway sa pagjogging. Suno naman kay anay punong Barangay Mario Artillero. Makapila na sinigin paandaman ang nagabantay sa lugar nga hindi pagbutangan sang linya sang kuryente ang barbed wire bangod peligroso ilabi na ngayara o kon ilabi pa ngayara ini sa higad sang baybayon kag madamo sang tawo sa among lugar. Tuma naman ang pagpala ng o kon paghilibion sang pamilya ni alias Angel sang ina mahibaluan nga na kuryente na ini. Naglisensya lang sunod sa mga ini ang biktima nga magjogging pasado last 3 ang hapon gikan sa Banika. Sa subong, nagapadayon pang investigasyon sang Ruas Component City Police Station sa among nga insidente samtang nadala na sa punerarya ang bangkay sang among nga biktima.
0: Kakaibabi nyo na batian ang mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz, Subong nga si Mana. Kag subong man gani ka K5 nga bulan sang Agosto. No, gina-celebrar man naton mga ka K5 ang pila ka mga aktibidad no sa subong nga bulan sang Agosto kun sa diin. Ang una gidiri ka K5 round amo ini ang buwan ng wika. Mm-hmm.
1: Wow, manggululuha naman ni K5 Mile ang mga dalubhasa sa wika. Mga ano ba lang, mga katagang, ano yung mga madalom ng mga tinaga. No? So, tapos ang mga kwante karon ang mga Englishero, kag mga Englishera ng mga bata, mahabal naman na mayod na lang tanik kag in English ini. Kaya kung Filipino, gid nga daan, madalom-dalom ka K5 Mile, ang pure Filipino.
0: Kag sa buwan ng wika ka K5 Road, tandaan ta sa mga eskwelahan, may ara na sila sang mga may mga event or activity ka nga isang sabayang pagbigkas.
1: Yes. May mga poster making ina. May mga tula na.
0: Yes, dira man dayon makit-an ang contest na sa pagsuksok sang mga
1: kasuotang Pilipino.
0: Yes, oh. Dira makit-an ang kayman sang ano na depende na sa eskwelahan kon college sang college ka K5 Road ang amon dira yang sa experience ko ang kasuotang Pilipino pero human siya sa ano sa recycle bala.
1: Nan, amo ba na sa mga elementary ka K5 Miles? They find this in this naman ni mga parents nimo pag abot sang buwan ng wika celebration day. makita ta naman ni ang mga nanay ni gidya ang
0: nagapakintol.
1: Yes, pakintol naman.
0: Nagapakintol sila sang mga props sa ila sini nga mga kabataan.
1: Mm, sila pa na una maugtas ka kay 5 mile nga sa ilang mga bata dapat may ginalagpat na bala nga mga kwanho nga mga tula na
0: kung kentra sa tula.
1: Mm.
0: Kag iba pero masadyan no ka K5 road kay dira mo man makita ang mga sari-sari ng mga saot sa do kun ano bala ginapraktisan gid sang madugay
1: na, mga folk dance, mm-hmm, folk songs.
0: Yes. No kag magluwas sa buwan ng wika kay K5 road kinaselebrar man no sang mga eskwelahan or naton amo ang National Language Month. Subong nga bulan sang Agosto. Subong man or ang ini na siya ganino ang buwan ng wika kag subong man ang Ninoy Aquino Day nga gina dumdum gini sa kada August 21.
1: Yehey! Special non-working holiday.
0: Amo ganina.
1: Ang mga government employee ni for sure wala ni duty kay 5 miles.
0: Kung mayara sang holiday sa 21 kay K5 road, no, iniman ang National Heroes Day, gina celebrar man subo nga bulan sang Agosto. No, kay K5 road.
1: Yes, kag- August 31 siya, mm-hmm, kay K5 mile lang.
0: Kag magluwas dira, no, mayara man sang subo nga bulan, no, na-notice ko kay K5 road, ga ano mo, nagkapatigayon sa mga activity or nanarisari nga mga activity. Hindi lang ang mga eskwelahan, kundi iban pa nga mga ahensya, no, nagkapatigayon sila sa mga clean-up drives. May nakikita kita, nagapatigayon sila sang tree planting na sa mga areas nga kinahanglan gid nga butangan or tamnan no sa mga kahoy. Mm-hmm. Mayara man sa mga sports fest no subong nga bulan sang ano ginapatigayon sila kag diriya sa Capiz kay K5 road no subong nga bulan sang Agosto ginaselebrar ang ano niyo isa ka festival ining pagpasidugog festival dira iya sa Banwa sang Panit-an na nag-start ini sang August 6 to 10 no sa August 6 kag 10 kun sa din dira makit-an mayara sa mga street dancing mayara sang parada kag iban pa nga mga cultural presentations. Kag subong man, no, ang pag magluwas na dira ka K5 road, mayara man sang isa pagid ka festival diriya sa Capiz. Amo ini na ining sa Banwa sang Dumaraw no nga gina ano wala ang Padagyaw festival.
1: Mm, yes, ka K5 mile.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi ako sang well familiar gid sa Padagyaw Festival. Abi ka K5 mile basta may ara ka din ang himalaan. I-share abi sa aton ng mga tagpalamatik kag sa akon.
0: So kay ano ina kay K5 road na tira man ang mayara man na una-una, syempre mayara man na sang mga parada una-una gid na no, dira man makita ng mga ang mga street dancing, no, may mga subong man sina masami ini gina ano hasta ginigani siya ya 5 no gina celebrate August 5 ang ano nimo ang pagdayaw upo o kon padagyaw ka K5 road. Mm-hmm. Isa ini ka lokal nga tinaga o kon dagyaw o kon bot silingon bayanihan.
1: Mm-hmm.
0: Kag kalakip diri gani no pangay sa ginambal mo kaina amo ning mga street dancing competition mayaran sa mga parada may mga cultural presentation, may mga trade fair. Amo niyang hindi madula. Iniyang manami sa mga festival ka K5 road, ining mga trade fair. No, kay kalabanan mo na gidyang ginapangita, no?
1: Okay.
0: Sang mga bisita, ginalantaw, yes, kung ano nga mga produkto. Ila sinima bakal, ang ano bisan init-init man no bisan diin ka man kay K5 road kung may mga fiesta bala sa mga kabanuhanan no kag amo na nang ginapangita kag dira man niya makit-an ang mga ginimo nga mga bagay o kon mga gamit ba lang human sa handicraft ka kay 5 Road?
1: Yes, okay, nagets ko na ang padagyaw ka kay 5 Mile. Thank you for that information. No? So, bayanihan. Dara gali nila, ginapakita. Kung dari gali sa Rojas City, may sinadya. Padagyaw sa dumaraw. No? So, August 1 to 5. Ba, pwede pagali ka kay 5 miles. Kung may tion ikaw, no? Pwede ka pa kapadumaraw. Kag makiga-celebrate sa ilang sining celebration.
0: Pero pag siling tabalahan ni Craft ka kay 5 Road, na maano siya no, masiling kita do, kahupos lang siya lang tabon.
1: Mm-mm.
0: Pero kung makitaan mo gidya ang process,
1: pag-obra, no.
0: Oo. Pag ilabi na kun ang may mga gagmay gina mga detalyado gid sa kada himo sa ilang sining products. Ma-amaze ka gid kay una best ang pinaka-importante, no? Sa aton ba nga notisyaran, ang mga nagahimo bala sina or nagaukit ang kalabanan gidira dapat ang malawig imos ning pasensya, no? Kag ano gid kun kapoy ka pahuway gid kiti syempre kun nubo lang gid ang pasensya muya way kag gid na may mahuman.
1: Mm-hmm. Correct ka kay 5 miles, no? So ang ining mga handicrafts nga ginapabugal diri hindi lamang dayon sa dumaraw ha kundi bilog na nga province, no? Kada may mga fiesta-fiesta. Kaki 5 Mile, part ina siya sang history, no? Kay tungod sa mong mga bulan, National History Month man, no? So, ikwanta na lang. At i-tanagmi. Tapos, ang mga disenyo, mga pattern, kaki 5 Miles, ina lang sa mga tela na kung kisa nga ginahabi, di ba? Mm-hmm. Sa Panay Bukid, no? Niho?
0: Yes.
1: May makita ka nga daw ka nagmi sa mga pattern. Kaibahan gid man ang pattern sang diri sa Capiz kaysa kung i-compare mo siya sa Mindanao, di ba? Ng mga ano ni mga tribal groups.
0: Yes.
1: Mm-hmm. May mga subong sina.
0: Mm-hmm. Kag subong kani man no nga Domingo kuntani na magkaupod at kuntani diri kay K5 Road. Ang
1: isa ka historian ka kay 5 miles. Mm-hmm. Apang lang kay ti subong gid lamang oh. Dinachat ko sa
0: oo, so amuna kuntani ka, mga ka K5 no manami siya tani kay ti syempre no, ano siya, subo nga buglan sa Agosto, do kadamo gid sa mga dapat tinalaan or history gid bala.
1: Correct.
0: Kag duma-refresh para sa aton yung mga ka-K5, labi na sa mga estudyante, nga ay amuni gali subo nga buglan sa Agosto ang mga gina-celebrate, amo gali gini ang ginahimo, amuni gali ang ginahimo sa bulan sang Agosto. Kag syempre iban pagid nga mga istorya na nga dapat mahibaluhan sa mga bag-o tubo nga mga henerasyon kay K5 Road.
1: Correct ka K5 Baila. Kay pareho na lang abi nagakanuti siya ranta sa subong. Diba, itong nagligad to, pinamangkot ang mga kasaysayan to. Sino ang tatlo ka mga martyr nga pare? Ang ginsabat, majuha imbes nga gumborsa ka kay 5 miles. Tewain na kay balo ang mga bagong tubo. Yan da, no? Tapos magpinamangkot, ano ang naging papel sining gumborsa ni? Ang bota, wala ko kabalo.
0: Te? Amo gid na no ang kung makaistorya mo bala kay K5 Road ang mga ano gid mga manunudlo kun mga katigulangan gid bala kun anong ilan ano to sharan sa subong tiempo tindi gid madula nga ang ila ginhambal do ka subo lang no nga ang mga ano subong mga indi man gid tanan no may mga kabataan nga indi gihapon na nahibaluan kun ano ang istorya sang mga ano bala ang mga nagakalatabo sang una kundi pamangkot bala sa ilaka K5 Road.
1: Although nga di dapat gani yan da mas wider na gid ang mga pag ano bala pag collect sang information kay yes. May kwan na digital internet. Na unlike sa aton dati gababad o kun na makakuha kita information makadtog gid anay sa library.
0: Mahulam ka
1: mga libro. Damo-damo pa na nga libro ang imo nga hulmon. Kay para matabid-tabid mo lang balang imo sining nga gina-research. Yan na, yeah, pindot-pindot ka na lang sa cellphone. Damo na information. Pero hindi kaya po nakukuha sa mga pila ka mga kabataan. No? So, wala sila kahibalo. Pero na lang, abi man, sa itong nagligad ka kay 5 miles, I don't know lang kung na-encounter mo ini. Ginpakita sa iya ang pictures ng Malacanang. Ano ko na ang tawag sa sininga lugar? Munisipyo ka kay 5 miles ang sabat. Te, munisipyo balain ang Malacanang. Di ba? No. Kung ikaw ang naka... Kung ikaw makapapati... Ay, ambot na lamang, no? No, daw mahamot. Ikaw nga daw mga subo ka, syempre. Ay, wala na agad gali, no? Daw, lain na agad ang kwan sa mga bata yan da. We don't know lang, base exposed. To man, sila ka-exposed sa mga base foreign na yung mga ditos. Nalipatan na yabala ang sa aton, gidyan, no? Pareho dabi sa mga K-pop. K-pop da. Daw mga mahilig yan da mga bata sa K-pop.
0: Yeah, so amo gani na no permigid nga ginapahanumdom nga dapat lantawon kag i-check yar gid sa mga ginikanan ang ginalantaw sa ila sini nga mga kabataan kag kun ano ang ila sini ginatutukan sa ila sini nga mga social media kag K5 bro.
1: Yes, correct gid kag K5 by lang.
0: No? Sa dugang sini siguro no dugangan ta ini kag K5 road mga ka K5 sa aton sini nga pagpanumbalik. K5 News FM.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: So good lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times ED.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryata ron ang number one ng problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr. Ramil?
5: Si Mighty C. Mm-hmm. Now, actually kung pala inom giga antioxidant, mm-hmm. palakaon ka prutas, palakaon ka gulay. Mm-hmm. Layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayoma sa GP. Mm-hmm. Kay nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, mm-hmm. malayo ang abnormality sa imo hormones. Mm-hmm. Kag hindi basta-basta magtubo ina nga mga bukol. Mm. Mm. Ang mayoma, Sir GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babae. Mm. Good thing lang, kay 95% sini,
4: hindi siya cancerous.
5: Hindi cancerous, pero disturbo eh. Mm. Imagine, way pa ka ba na, gabusong ka lang taon? Ganako dyan.
4: Dako-dako na yan.
5: So, pero ini ang posible nga mga dako kag ipito niyang iban ko. Isa na da sa simptoma sa mayuma, dugay-dugay ihi.
4: Ihi. Kaya yung bladder mo ginaipit niya.
5: Ginaipit niya. So, kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Mm. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya mo yung pinakadamo ng antioxidants ng suplemento so far nga na-discoveryan sa market, ha? DTX 500 kag Mighty C. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Mm-hmm. Ang prone sa pagtubo sa fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
4: Lawas. Mm. Oo. Pero sa mga lalaki man da, ha? Mm. Bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Mm. Gadako ang imo nga prostate gland.
5: Oo. Oh, tapos, disturbo sa katulugon.
4: Husto.
5: Imagine, 3 to 10 times.
4: Kamangihi.
5: Mangihi sa isang gabi. Oo. Imbis i-enjoy ni mi motulog hindi lang amo na rason Sir JP nga aga inom gid ko adlaw-adlaw sang DTX 500 adlaw-adlaw Mighty C or Pure C kay di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
2: DTX 500.
6: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
4: Ano ang imo ginabatyan?
6: Taas ang akon nga sugar 375.
4: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
6: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
4: So, pila na lang imong blood pressure?
6: 120 over 180.
4: Wala
6: sir.
4: Ka maintenance?
6: Wala na sir, kundi DTX lang.
2: DTX 500.
5: Ang problema abi Sir JP, ini mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma. Mm. Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani Sir JP nga ang mayoma ga prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
4: Mister?
5: Mister?
4: Mm-hmm. Mayuma na gali, Dok.
7: Kananan, pa-check up, Gid.
4: Oo, sambali, Dok, wala sang simptomas. Mm-hmm. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
5: Kung
4: no?
5: Dako na.
4: Kung dako na. Oh. No, by that time, dako na
5: ang mayuma. Actually, ang pinaka-common lang,